umuhango ugomba kubera muri Donald Trump cyangwa se Donald Jean Trump Institute of Peace. Rero aha ngaha ngo ni mu nyubako yahoze yitwa Institute of Peace. Yaje kwirukanwamo abakozi bose bakoraga muri iyi nyubako, ndetse hanakurwaho ingengo y'imari bagombaga kuzahabwa. Ibi ngibi rero bituma uyu mugabo ngahita yigarurira iyi nyubako. Nyuma yo kuyigarurira rero avuga ati umuhango wo gusinya hagati y'u Rwanda hakajyaho amasezerano y'amahoro ugomba kubera muri iyi nyubako yamaze kuba inyitirirwa.

Rero mugabita Donald Trump yifuzaga ko yahabwa igihembo kitiriwe Nobel kubera ko yagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha isi kongera kugira amahoro. Uzakora iki iki gihembo uzagihabwe? Ariko iki gihembo rero ntago kigeze kimuhabwa kubera ko cyamaze kuba gihabwa umugabo w'umunya Venezuela.